dia di unya chere besesa kako badani ewo bokanche badani ewo bokanche roma ni won pentecost asoda na chi nanso no ache ebetumi asesa mana yeye Kristo be mwani emenyi na dane nkunkro di nse ye mboro uchi doma sedi etibi ebe sisa mivome ni nchure bukanchi minkobo adane ewo bukanchi Roma ya ni Pentecost waso na

0: ne moja ene enya ye ne nwiem ni sumu etumfo woni ani ti be de ohu sumu ne yema pause ye nam honam de nso yesa no ye tu no sunsum fam esa se woni ani ne sunsum bi ne wudi asie nti no etwa se wonya obi owa ani no odi wani mu kire okwan bible se daniel bo mpa ye ma wonya mitie no a wonya mede daniel mu aye ye na koma so ade e bre no nanso ne ye hunhun bi wo wiem a won fri daniel abusiem
1: wasan kanon
0: said Daniel Bush for the control Daniel Mas ah mo na dia
1: spirit of pressure
0: I didn't know na mo muti mo ba bi na obi mu aye ba bo se ye de yesi a
1: yesum
0: ye ma ne ye ma ne ma Daniel gusu bo mpa ye Awurade se ah matie wo me di mu aye na ba bo se papa me nsan kan e me du yi te bi yana se sign abrabo ne nane ne ye tie na tie e ho ana o sa fe Awurade suma the archangel na obeko ye den e ma Daniel bra yɛmfa honhum bi ne wanim yɛnsoma bɔfoɔ bi yɛnsoma nyame sunsum ɔmɛkoma wo na ɔngye wo mu ayɛ ma wo ɔmfa wakoma so adeɛ ma wo ɔma wonya lak ɛwɔ nnipa mu sɛne ɛbɛyɛ a wotɔn a
1: yɛbɛtɔ
0: sɛne ɛbɛyɛ a nnipa bɛgye watom ama abrabɔ no nkan nkɔ ne mpagya aba ne wiase nyame bɛyɛ biribi a ɔde fa onipa so fa hyɛ wo tirim saa onipa bi ahia obi ɛwɔ abrabɔ mu
1: sɛ ɛhwɛ mmoa deɛ ɛpɛ mmoa so firi nnipa hɔ na wɔ mmoa hɔ tinye wu ntumi ne ehode wu bi
0: papa se wadwuma bekoso agye se obi na beba adwuma ne mabeto ade ansa ne sika ye den aba wo sem
1: tinye Jeremiah 17:5 no ohun so sika na no odi odi hu tri ni pa no e na no me nka no ni mu ni pa de obi ehia obi
0: wo hia obi
1: na me mpeso yo betri ni pa
0: da bi
1: bo fa wo tri wo nya gopon
0: na omo obi mra
1: wo obi bo abra bom
0: e me bua wo
1: kosi obi bi dan a obi se nipa bi wasu ni abaye betu muade ti nipa de ntimi kunye nipa
0: ta bi nipa ni wa wo ya enye ye nemu me hwe nyame kwan se ewurade mi kwan
1: ene nipa so nti na nipa bre
0: of course
1: opo do bejene wi asi jina se ni nipa nti ye so mo mfa so ma nipa de a
0: ene na mfa so
1: bi ni so opo ye den etu opo ni na wi ri bedibi wo ma bedibi adofo twa ho hye bedibi de so tun sa fro ma beta de ju bedibi chi ka ho nti se brabo no eye dema wa ukraine ohun boto
0: me nim sister bia na abrabo ahyase e de so be iska che obi ba tane otimi bia no na ka che mse papa me hunu se se die kura no wa mana nkwa
1: ebiba good
0: na mse sa wa se papa so wa hwese die kura no isa enso me nti me ma obi bia e be kuta wo sa ohun ni ode beye ifi se wo hunu se isa ba to wa bi se isa so me ma obi bia e kwa nyame be fa so di bia be ka ho no wo nti ase
1: se dose one
0: sane nyame ya na dia odofo nti ne yare mpanifo se nye sikani yonko ni premier ni
1: debi debi premier ni debi
0: premier ni ba ni sikani ntumi nye ano pay me to men safra e wo kuma se bokanchi ubenya ka osu fly esu yebo ipt keje tia pampa so e di ababo kanchi na emi gi samne se wudu so fly a wo so pe ba bi no lodu ba bi ye ni ka shane so ne tie me unya du so fly pe wo so wo pe ba bi a mu lodu ba bi ye ni ka no wudru wa eni die mu nya ba bi ye ni ka na wofo nemu mo so ko bokanche omu lodu akropon sanse bokanche fubi obesi bokanche pentecost asore dananim ka ni si wo bonse asore dananim futukwa bi da ho bonse asore dan kesie bi si eho a ye de nchanse kokoo
1: ena aboso
0: aboso
1: aboso
0: eye siesi asore dan
1: so mi do olu omu ofa se yi
0: ah omu nyina ewo ho ba siesi ni pentecost ni di hwani mu na ka kwan ye den
1: ede won chem
0: finfin
1: but roman ni pentecost ni di
0: ebo ho
1: ebo
0: na siesi ni pentecost ni di hwani mu na ka kwan ede finfin
1: okay
0: enti wo fa sa kwan no so wan nante a chekra ye 1 minute
1: wo ye dwedwa ticket no
0: ai wo du asore dan asore ni me yensa no bia no so si signboard
1: bo ye dwedwa ticket wo e
0: wo bia dwedwa ticket wo ho
1: okay
0: wo fa ho a bo se wa pie nkwanta nan no so wo di na 1 minute no pin kwanta nine so koko wura bi wo ho anopa obi eton emo obi eye provision store wo san pamade ye omumu bi ebisa so hwe so fo amankwa e free no ndu ana aduba ko e ko no na emo wura fo ne koko wura fo ne ko na bodwa bodwa wura bi abon so container broom bisa so hwe so fo amankwa anopa eye de so pass wa je number no eye 0241 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 0209 0209 41 41 10 10
1: and another
0: 0207 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 any country with my voice note afa ho ya no be din komo mama papa wo da no bi ni wa be da to me bi e de yale abesoa wo kra hunhun bi de yale abesoa wo ni padua ama abrabo no aye basa ama asetran no wani enje wo ye biribi a enyeye tumri kabra ama promise and feel e koso wo ye adwuma nya sika nanso hu ni sika no be ye yale sika ba wo nsema na yale aba so for that wo ni sensei enche na afi be kwa wiye
1: Dear
0: Nancy, a boy, a wolf for Kakra, and say, teachers for the call strike, and a man, a wolf for whom a high woman can
1: crush a baffle,
0: a baffle,
1: not a demo crown,
0: not an old
1: age, school, a whole doing,
0: not an old age. So I was after the make a chair, a tear for any say, Bomodin, so be a bibia too witchy. Bomodin, so I was after the make a chair, a tear for the more be an Casagana has a gun here.
1: Oh, Sika,
0: make an occurrence. Do obeka sa Ghana ha sika ni ha no wo ye trofo
1: eh kise onu ne bia wo nya hunu ye
0: sika wo sika wo ha papa papa because me hwɛ dan ahodo ankrofo AC me hwɛ ayo ho so ahodo ankrofo to cement ahodo ankrofo to aside that me hwɛ kai sa ahodo ankrofo lance sene this 2026 year
1: e chana ka sika kwade ne tipa tipa yi kai
0: sika wo ha
1: sika wo ma
0: ne pomo din ne pebi pesun su mo be gina wo chiama wo so won sa ayo den aka wo de
1: Sosun sika de biwa
0: e be gina wachi ama so nsa aka o de sika wa ye spirit ti no wodi no o so wo frɛ no sika ye mpɛ ye nya spirit a wo de be frɛ no wo ba no no be ye den e betena akwasi me to me nsa frɛ wo adwuma nya braya mu wa na adwuma ne kɔ so na sika nya den emra wo nsɛm problem bi a wo mo how bi o ma ma ne bi a wo mo no bra awurade nti e be gina wachi aboa e be kyerɛ okwa be fa so ahotɔ ye die nkɔso mpɛ gya nkan kɔ e be ba ama na si wo kra ene wo ni padua ye ba bi a wo bi a me to me nsa frɛ wo da untume na wudie mo hyehyew bra awurade nti sisiade e prawo sisiade e kun bra obae ma ho ode atofom obae ma ho ode atofom awurade nti yebeboa wonsa na wonan aye titiriti awurade nti yebeboa wonsa na wonan aye titiriti awurade nti obae yebeboa problem bi a wo fam wo hane amane bi e koso adie bi aye ade so aye amane eso na ma woni apakyere wo ho eye ose kanwa na oduro eye ose so ho akonfo obisa so ba wiase ba ye den sa ne ma we nyina nti ene ye wa ha emos chapter 3 verse 7 wo se na awurade nyankopon le nye biribi jesu oda na di kyere ne nko adifo nti Acts chapter 3 verse 23 so for example ka kyere wo se na okra biala olintie odifo no ebeba se okra biala olintie odifo no obese no afiri ni man ni man na ese nya nya me na ese wo ahohoma ni wudi esie tumi ya ni wudi esie di ma me be ka kyere se kro ne so
1: na so
0: unkum
1: unkum
0: ya jija wo
1: me beti
0: ya yo se adwene gunkum mu no ya jija wo
1: adwene so gunkum e hujo hujo
0: se no no Ye tunkolize
1: o. Tibo ya dia bae bi kura se bu no. Ah ya kwa no no.
0: Wo se bia na mne bae bi.
1: Ya ni ti da na we da ha.
0: O fale bae. Tumri kabra awrade nti e begina wachi aboa o. Ama asetena bra bo no atumi akoyi ama. Wo di sika wura dwuma bi enkoso bra. Awale a wote ase problem bi koso. Unhun ni yewu. Ba ye hwehwe mu. Fa se wutrim se oba ne hwehwe mu ni wi a obaye ho adwuma. Enye se be yihu mu ni keke na makọ da bi. Ye se dua no ma bi ani hinu ni kọ na wutu a wo mere. Bra ye nye hu ni ba bi ani hinu ni wa na ye ntu. Cuz mpanimfo se dua nya wa ba wo no.
1: Tu ase ye.
0: Ntu nsenso. Bra ye ntu a de na sem firi wa bra bom na kọ mu nya den ena ho.
1: Ye se mu ni mi se betinti a betra si wo fi die so no. Obi ha wo da bi a wuti o.
0: Ai.
1: Dan so nya sem su yi de ho anu.
0: E wo no na bra bo. Ena ye a ye du be me ka sesem.
1: Ti ema wo ba wo ba no. Who was so?
0: And correct,
1: but so to an amount of you, which here
0: and car
1: beer, sir. Can you so cannot say, call we what's what is it,
0: sir? The air now can say,
1: what's in what March, April, May, June,
0: April,
1: and the Musa didn't have a party had a party.
0: Sir, our man is also when you're being come. So call Prophet Evana Udi Unyan and Teman, come on, every crack I also so bad. The one who said, Yamensa. Ana nya misu nsu na weyeso Bible so ba mo je tuni no atona ho die nyina ba da kro pe bi ana urade fa so ye den ɛma sasaye ɛba ma no ba bia wo bia meto mensa frɛ okuma sɛ bo kanche ba bia wo tie me bia meto mensa frɛ okuma sɛ bo kanche ba bi bia la nhyira fem kodu ne mantwe aga na ha kuma sɛ ha ewia sɛ fa na nyina wo so twa print ticket ba kra bra sɛ krofo firi bokin aba menche wa ha krofo flalibo takrade tema enyina eba
1: ne techi ba bi stop wo bi sɛ bo kusa wachi
0: wo tie asɛ techi man na obi tika mu kɔ ne ba bi kɔ pɛ ne mo wa obi sɛ san wachi bra me kasa me maami bi a wo firi ya matwa e baaye
1: ya matwa na wo go so
0: da bi ya wo sahwi ati
1: sahwi sahwi ya matwa ya
0: sahwi atwi wo de kɔ eye Côte d'Ivoire
1: ya matwa ya
0: ne ba ya le twere me na nante akyinkyina enko na obi di me ho nkomo nipa ne yedwadi ne okɔ odwa na mo baaye ne nya minti ahotɔ aba ma dance ya yeden ba bi ya wo bi a meto mensa frɔ fo ade so anfa wo hawo no fo ma ne ya ne bra awurade nti eto obetwa ama wo so wani aje mi bi phone lines no flemena ye ni nkomo
1: do be fre bi ye betimi no di nkomo number ye 02 41 74 65 95 lana ye bi e di atum o fra ye be fa direct 02 41 74 65 95 02 41 74 65 95 number ye 02 09 41 10 10 Hello.
2: Good morning.
1: Morning.
0: Me pa mcho anidiem wa wo flemi bia no wo lo.
1: Radio
0: e di amame. Wai wo flemi a lo. Oh, lo radio no. Lo radio no. Wa wo flemi bia me sere woni dem lo radio no.
2: Pacho.
0: O ka se fe.
2: Pacho no ka se fe. Kumasi de nyame.
0: Kumasi de nyame. Enyam bia wo ton loto ana wo ye loto adwuma.
2: Pacho mpa. Nkwana no aka.
0: Kwa ni efene Eric?
2: Pacho emia.
0: Ufre emia pene sunzume musu bi aji adia wa wonsemu. Eni kacha msa abrabone ni pebi omini ya jeno. Ntia chudu wonsabe ye juma. Sikanti na wonsemu. Bomade ebra menchile wadia na ye wate.
2: Mwaya mpau. Kikuwa bebi ya mimati. Abanzo beye kwa nyutuo. Bebi ya miti ya sikamo sunzufu. Sikamo eti.
0: Bila.
2: Bila. Bila miti.
0: Enye kasa. Bila wai.
2: Sofu na labe.
0: Anope ya me transi. Anope ya. Hello. Good morning.
2: Papa mwono
0: yo. Mi pacho, woka se free hen?
2: Mi pacho, mi kase su, mi kwa diye.
0: Kwa diye? Eja kwa ame, bwa mwade ebra, na ye nshi ya menchira wa diye na ye wate. Ah, huwa ni efe ni ntim?
2: Mi pacho, mwa.
0: Eya wa. Su no aye kan sembi chire me, ya ya adie tia wumpeja na wankan kwa bila men nani ye chire mfama wate? Wote di Amerika no? Okay, ano pay ya eya bokanche. Hello.
2: Hello.
0: Radio no me se wo frame ya lo no. E pay. Asamo yen kan e dodo asen. Se bi o wo no bi kasa data am na radio ni wa se ya wo ti ni pale kasa.
2: Me bancha di e tere se ya na wo se ya wo be nyam kwa ya wo gi no wo.
0: Matemame, me pa cho wo kasa free he. Atonso awo me bo mode ma ye nhia na me nkyere wade me osi ye toyale ato ni paduye ne mu na wan hwe ya abede bia wan to edu abeko hospital bla me nya ho wade ma wai
2: eh papa me ntimi na ntio
0: maka kyere wa wi me ti me ntimi ma ufie ho gisa wo na abeba
2: mum
0: me dasi
2: dasi
0: hello hello hello Hello, good morning. Miss Roma, one so mommy, good morning. Me pacho, o ka se fe. Hello. Hello. Good morning. O ka se fe.
2: O ka se fe suta.
0: En suta. Bon mo de ma ye nshia na menkyere wa de na ye. Why na friend sapon?
2: Patcho de.
0: Men ka se wa spiritually me hu di bi se abena sapoma. Abena sapoma. E ye hwan ya?
2: Patcho de min sitan.
0: Tie me mi ti bi koso. Bon mo de bra menkyere wa de na ye wate. Na Awurade mfa ne honhom so emu wa why.
2: Patcho mate.
0: Okay. Good morning, open your flame me ache. Boko, wo ka se fe he?
3: Ka se fe bo somtwe.
0: Bo somtwe kro ba, bo somtwe de se district.
3: Jaache.
0: Jaache. Opani bo made ma ye nshia na menchira wade. sunsun fama hu se atade e so ya woro ya de fofura so ma hu se ye yini e mapa ni nkuru die bia firi wo kra so bra enya ho adwuma ma wai okay hello
4: hello
0: good morning
4: how are
0: you o ka se firi hen
4: Patasi
0: sokobai. Sokobai. Opani ma ye nshia nche wade ne urade mu awate. Because sunsun obi kuta apply di wani mu pra. Opra ne mapani nkuru bi ayawade ya. Ah ho ne frane yima.
4: Acha me ya.
0: Bo made bra me nchira wade ne urade fere tu me so mu awai.
4: Okay.
0: Okay. Hello. Ma ka cho so o frame ya lo radio no. Hello. Hello.
1: 0241
0: Hello
1: 746595
0: Number where this good morning Me pa cho dano ho kakra wa frem me tuta me piki bia me nto kasa Hello Hello Dano ho kakra o kasa ni twetwa si Hello
5: Hello
0: good morning
5: Morning
0: Me pa cho o kasa fe hen
5: Pacho
0: mi kake free tech. Papa, eye ma aso ni mebe shia na machira wadi ya na waye. Ya bokej, eni edi wa shem. Sun sun fe, mwese uun tumi mpiye. Ma huni saa brabumi ya do kre jina jina biya bi. Eyo bregwo ni nko besi. Ukun huye juma pa brabumi. Duwe jina na ujina. Nkain kwa ni mpeje biya ma. Ana midi tro.
5: Enu kwepa.
0: Papa, wani ya friend Emmanuel?
5: Pacho ya miya.
0: Bomwa ni ebra menchira wadi ya na ulade nyo kre mfe mfri mwaze.
5: Pacho matipa. Chungu dinu kwe wabu kwa mama mwuzawaya po wafu.
0: Ya mishira. Mekwe wani mano pay. Hello.
6: Hello.
0: Good morning.
6: Good morning, ladies and
0: gentlemen. Boko, what's up with him?
6: Acho mpese fi abu abu kese.
0: Abu abu kese. Papa, yese meni mwishia. Mwansa mpeni ifi mwobidi obidi mwekwa yede. Asha wense. Minim. Na spiritually minu se sunsu me juma awoye na yaya adi yeti yao. Sobe ye juma na akon kukra bumba. Tiyema mpeja ma. Enyambia waya prombenda. Hello.
6: Hello.
0: Mepa acho waya prombe juma da.
6: Debi.
0: Debi. Bwa mwade ebra menchila wade ene ya wate?
6: Mati.
0: Na urade mfada basa so mwa wae?
6: Ok.
0: Hello?
6: Hello.
0: Adie oma kamese wo fremna dede oma mintu mene wo nkase wo. Hello? Hello? Wo fremna dede omu pe mintu mene wo nkase. Good morning.
6: Hello. Hello.
0: Opani wadi kan frem makato me se wo frem ya low radio no wo frem ni wan low radio na dede o ma mi ntumi ne wo nkasa hello
7: hello
0: good morning
7: good morning papa
0: wo kasa fre hen
7: asmi kasa fi tech
0: wan e frem asante
7: paso mia
0: bo mo de bra me nkyere wade na ye wate because sunsun fam no ma hu se obi hwehwe o pese o ye wado ye but spiritually na yakata wo so bra me nya de ma na wo sun mi wai
7: Thank you,
0: Wa wo frem biem ba cho low radio wo frem na twetwe wo pem kato good morning
7: hello
0: me pa cho wo kasa fre hen papa ma ye nhia me nkyere wade ya bo mpa ye ma wo ma wate because spiritual obi aye ade tia wo na wo ma why
7: radio
0: hello hello good morning
8: Good morning. Me se infie be mi esel mi kase fri kuti. Mi inti mi nko toilet. Ma fwoye kiti.
0: Papa bra, na ye mshwe chile huni yu mwai?
8: Yo.
0: Because so was afo, ase mwenye.
1: Ape ya sebe ya huna.
0: Ase mwenye norma.
8: Infie mi esel, ma fwoye se ekutu eno.
1: Uko assemblies of God?
8: Hello?
0: Me pacho, uko assemblies of God?
8: Aye.
0: So what's up with you, Hunty? You cry at the video, can see it, but why?
8: You remember?
0: Yeah, me
8: remember.
0: Sure. Hello.
9: Oh, me kaza fi North Central.
0: North Central. So, but more than my insurance, no pen I mentioned wadi. Eni mo nyamu oho. Eni pangu wa ibu se uska. But one kaza kaza chungu se. Eni yaman kuye. But I mentioned wadi na yawate. Yeah, me sure. Hello. Hello. Hello. Hello?
1: 0241746595 0241746595
0: Fre 0209 41 10 Another 10 Eye kumase bukanchi Benya kawo sofula edia ba Udu sofula bebe mulo du bebe yeni kano Bukanchi trotro jina ho Udu kegeti ya pampaswa hososo ubenye biaba esuye buwa IPT benye biaba tano soa patrapajanshu benye biaba mitini mejo prophet apostle akwesi amankwa mepacho bebi ya wobi ya ya wage soa ni mibishia yebe ye yushe muu edene ekoso edene edunya edene etete wo na ya buwa good morning
10: good morning
0: mepacho woka sefri hii
10: woka sefri ayy anime mako kobi ni usai
0: mame eyese yeshia na mechila wadia na woye wae because soon soon famu no mehunu se wo mpani mfiemu no enye ma bi e touch wo bra ya mu ala urade nyina wachi wate na mi shira hello
11: hello
0: good morning
11: morning sir ajeje
0: mboko
11: de nyanya se u papa wo
0: pacho mi papa ba ya
11: u papa no wo da ba ni site no imagination
0: oh okay
11: ah Mpaja chiranu mbe ba honu
0: Mpacho kwa enda hobiti mba
11: Mchiapo
0: Kafla kafla kafla Mpacho oba wae
11: Yo mba mei mwali achiro
0: Mpacho mate papa Na mishila
11: Mpacho mwali pakuro di
0: Mpacho hai
11: Ah papa nwa endevi na wukasi mbio kate chisa
0: Mpacho mpacho mehuka Na mishila Yo
11: Yo
0: Hello Hello Wansa wofu wansa wofre dede wofu ni mu Mesi mu low radio no Mupese asume debi ya ya kan Kasa na kwa surupe Ube kasa sofu no ne kasa ya ash Low radio no ne yen kasa
12: Hello good morning
0: Morning
12: Tafu ni amanko yu kwa
0: Brother Eni amanko yu dine wadi amu watemen Kani peni mfoso tefa kwa wate wadi ya so Utuwa na mwoba ya bengi kumemu ni yenti yenko yu ni achoro na obeye Why
12: Achiyo
0: Ano paybo mwade ma yenshi ya wate
12: Achiyo
0: Na menshirao Me wokuma sebo kanche. Ebia nene dedike ute me lwadi nshira. Ebia debi lada wote etie me. E motu wo akwajuro. Enye ni henti ama wuntu minshi ya. Me pesi obe jahide wo ye nya daje. Na wode wo hao, wode wo amane ye. Wode wo kwa danda wa, wode wo dagene. Eni wabebre se, ababe dame. Na yenu wadi nko mwone chwide mpu nyame na madumu tu meso. Ama ahotono wajie. Aya wokra eni wini pedu ya edia. Hello. Hello.
13: Yes, hello.
0: Good morning papa.
13: Morning.
0: Me pacho uka sefri hii.
13: Amakum.
0: Amakum. Papa bo mwadi yema yinshi ya na menchele wadiye. Me hunu se wumpeni infi munu. Eni yema yebe toache u. Eni yema yebe yeba saa. Bra yinye na wechi muwao. Ya uya nkete nkete behao. Bra yinye huwadi ya mawai.
13: Yo.
0: Medasi. Udu sufula abinye biyaba. Ebla adibe kuwa mao. Hello. Hello.
14: Hello morning.
0: Fine morning papa.
14: And
0: to blow so papa my yenshi and I'm enchera wadi and aye me who say free with sisi eba for mobile benya problem bla enye huwa juma ma uye befe to ube ma huwa den
14: enukre enukre enukre enukre
0: bla ewe adiba buwa ma niya ma tutu ye wai na menchera alo pe eme shwe wenim me wabu kanchi mi dini mejo prophet apostle akusia mankwa mitumira michilesi yekwe mitumini no ma mi minimbebi ya mi free benji mi muse ubi ya kwa abrabono eye sunsum eni edebo minimu wiyase me hunu se nyetie inti yesu kaa sime be hunu se nipatie ni mafame huwa nyedeye
1: antuni
0: paso bra yenjina wachi mwao nadi ya uunse kure mune enkosu udi dine suu ya ome mi biya yedeye edi alo pe ya yaliye biya dawoso wahabiya dawoso amaniye biya dawoso problem biya koso no mi dini ene akwesi amankwa meye hwehwe mu mefrɛ wo kra mehwe wachi die ntia ma na basa sunsu mechre ne ma yempɛ yemfa nyi wadwuma obesi sofo meba memfa sɛi mentumi nkesi ka dodo afa efiri sɛ meye hwehwe mu ni nwie ya menhu ne obehia menhu ne mede bɛye wadwuma hwehwe mu no na sunsu mechre sɛ bia wo problem no yempɛ wei yempɛ wei yempɛ wei ntudi oba na waboa wo ho sɛ ne tie biara wo so obedi adanse ewurade bɛboa wo ewurade bɛgyina wachi na wo so so nyɛ bia yɛden aka mepaacho mepɛsɛ me ne ukoti adanse efiri adofo bi mobaaye de awurade sunsu ni tumi ayama wo ebre ekoti adanse no mefa course no ewo off air sofo safo se memfa call we hello good morning
13: morning
0: me pacho uka safri hin manso ya kuro papa bo mwade ma yenshi ankyere wade me hunu se sika ba wo nsa mpa ba sika ne ba ya wo hunu ye ba ye na afri wo nsa sika ne ba ya wo hunu ye ba ye na afri wo nsa bo mwade bra na usika sam ye nyina ne ma wate because sia usi kun ho ye adwuma no enye so mfa so na wunya
13: sofo ya mpa
0: ah wo ba ye ba kyere wade ye sasa bi wo fie ene di wachi ye sa wo ba ye ba ye ho ade ama wae
13: ate
0: ya mi shilao ano pe ya sebi o minti na wona ya wutie kasa fidi ero usu wunti ana urade ma mebetue sika se men kasa nye den emfanchira wo na wanimra wo hoso ne hu ne yesesa wo ye e wa abrabu se ba ya de ya wo dia no obetumi aye den ekuta wo oh he ye e ya wo dia pa ba na obi gi aye den me ma me so ne kan wa som de ho ne ye bo ye
1: mhm
0: o ti fo so timu obu ti ye ti wa ye ase wi a na wa so wa no se men san nye den
1: o besu
0: cause e ba sa na na open wo mu Eurade hu ye mo bo
1: se se obo
0: wo se se bi o obi ba bu wo mu oja wo na aye de se wa ba ye den obi ja wo na Mame, ma already on call for mame. Let's say when it is. Good morning.
15: Good morning.
0: Me patcho me tiwa o
15: me. Me patcho e juma debi a na se o debi a o di e juma.
0: Me ye juma e juada e banada e ni fiada. Now so this week they mean 2 points. The whole of the week me waha. Se nye debi lebe bo me se me ko bebi a ko ye obi e juma dia. The whole of the week me waha.
15: Yo. Me, that's right.
0: Me patcho when friend Lucy.
15: Patrick,
0: yeah. Bompa yama ume ye pa wate.
15: You.
0: Anyasa oma ume jino sa abanane. Enintini. Na yasumpeja ane nkanko uma bila bumne ma. Oba ye medi hunko mo.
15: Mati.
0: Na minshila.
15: You.
0: So for the NTI dance, we frame you in come off air.
1: 0241
0: 0241 74 74 65 95 95 0209 02 09 41 41 10 0209 42 09 41 41 10 0209 42 09 41 41 10 0209 0209 41 41 10 0209
1: 0203 0273 528 528 545 545 545
0: Hello. You tia dance you no from be din come off air.
16: Nuno be ti e be kono obisa na kono so di esi e di awade aye. Odi fa ko si amankwa e na wetin nkan. Maami me ma wachi.
17: Safo ma eje.
16: Na o hote sey.
17: Safo ba jamu ya.
16: Maami bi wanaka sa ya flow sey.
17: Ya frame lenga.
16: Lenga ufi fa hin na baaye.
17: Je kasa nkwanta side na baaye.
16: Kasa nkwanta kuro na wo so ne frame sey.
17: Ya frame ni mensi.
16: Mensi. E di na esi, e di na urade aye peso ka sey nyamidi enu nyam.
17: Bacho na me yale na ndo bae. Tini bae na sefo na nangia echira madia kanga na kwa yeye. Nenisa yale na koe. Nenia dunti yale na koe.
16: Yale ya bene na we yale ya oba ya maa we blu maa wa kwa nchile uhu ato.
17: Sefo mpacho na yale vya ye amututu yale.
16: Mame kasa kasi amututu yale ya no eba usu edise yi.
17: Bacho ene mbu be 12 years eriko.
16: Emabro ba 12 years. Sesia wanyi mfie sayin.
17: Chumanya 22 years.
16: 22 years. Yale ane ba wosunu wanyi mfie sayin.
17: Ba 10 years.
16: Unia ba 10 years na yusa yale ane aba wosu. Inti wukia sahabla ane ba pe mune yale ane. Oba menchen ene emre reduwa ekwe munu. Unuse esesa ya to.
17: Ajani watu.
16: Ohuato. Ya benyamiasi. Ebu suya force. Sede minu ya bano e kasano. E ya hututu yale ye. Wanya 22 years. Wasi wanya 10 years ana yale na baano so. Umako hospitals. Umanante. Anko. Oba ye no nyamia do. Ohuato. Minu ya ba yale na ba ya na mu. Uhu sawe yale na. Mwode kwa hospital. Anamu kwa bebi kwa jie du. Anamu kwa bebi kwa pe mwa.
17: Bajone ya kwa bebi kwa jie du. Ndi anu wae.
16: Omu kwa bebi kwa jie du amu matu mba yi nyami ya dun ahoto ayede aba ya mfasida eme nyami oso oba ewadibaye inti mbiye na woka achila wana o yale wana uo problem wana uo hao dia na woka biyo wana nakasa
17: mesro mwa mwia yunise o yale nasa wote isofo odifa mwkwano bachefo o yale ni mbra nusu o yame obeti me abu wana wana yalise
16: yada ewadi ase ewadi waba yinye mwana nadumtu yeso aye ano shafo ani nyame adehye amuti odi fo akosi amankwa me maame bi ewo menche ene anopei ye bekom hebe sane kwanso de asi ene de urade aye maame ni na wache ene anopei
18: ye eja osofo
16: maame na apoma ye
18: ye ni adu papa me hoye pa na oswe
16: ene ade adumboko owo me ne pa cho ye flow sey
18: papa ye fre me maame na wumi
16: wadalo ma ufi fanye ene baaye
18: acho ifi kumase kwa daso
16: koda so ade na si de na urade aya pese ka se nyame din enu nyam
18: yo papa nyame aye ni me yae fie mi ensane kakre ni na me yae ne ba ba starting na yesem kosra madam fubi asimi ti kosra na kakre iti honi muna ya wiyana kwa stati na stati fi mensa mensa beye mititiriti tinoba ya medibese kwa hospital nchi hospital is bibili mbinwe di mwa hudu bibili so nana mensa ni dasuri mititiriti iku wye chikwa adia na afidia muna ya babi kama medano pana meso ya menano mi si foma asadi ya chibi vya fi minana sila na ewo so ni pegi ya mimi metisa minana sila ewo so tisidi bibi pesi yita foma na iti ya wame saada kwa hospital kwa ya so doctor mami nyo anunu nyo na ifi ni nuna fengi so still ni yako swa ni yako su na di chum awo kura na ano mo wijano di batu wa doctor mi kwa doctor tano na mkashe doctor ni say doctor mi na ino ni minsa jwa na jwa ni umu jwa mi mba shisho na sana umi titiriti tiso adro fufulibu wa nfa wanchara mi nga mkoto na doctor na iwa abaka sayafea ya nibi wọ́n sí nílò pàtì ẹ̀sẹ̀ nílò pàtì ní di èyí kọ́ ń kọ́ yá yẹ ẹgbẹ́ òṣù wa ẹ̀rùnkọ́ ìdíwẹ́ na mẹ́tí ẹ̀rùnkọ́ náà ti dẹ̀ bí ẹ̀nà mọ̀ ní yá nínú ọmọ tó ọwọ́ ẹ̀mẹ́ mẹ́fẹ́ bí a ní mẹ́yẹ ọjí ẹ̀fìrún ele mo aduro na nanai ni e ka se na me ni na mo se e nai na na ya mo sa ni bi mi na me e chai mi sa no na jo me mu se se ni me yi mi fe fe fe ni ni na chai e mo me sa na no na na a se ti ti ti ni me ti ne ka kre bi a wo fa so ni ji di se e do na le ma no ni na no ibi fakulẹ yìí tí mo ní mo dúró nínú èdè ẹ ní ọgọpọ aṣẹ níwọ nínú ọmọ náà mo jẹ ayé mẹdìẹ tí mo bá yá náà ṣẹṣẹ kakra mẹhùn àbúrò mi ṣọ tí a ṣe mẹ bá bẹ ká wọ ohun ṣe yẹ ṣe wọ ẹdùrú nù ẹyẹ ẹdwuma yìí paa
16: yóò yẹ da ẹwàdí ase ẹnusuafo wei ẹni ni ẹsi àmì màmì náà ẹka ṣe nyàmé di ẹnum nyàm màmì ní mo ṣe wò yàrá ẹni báyìí na apart from hospital náà wọ́n di kọ́ bẹ́ẹ̀bi àná hospital dúró ní nkọ́ àná ọ̀nà yẹ.
18: Bàbá mpàṣẹ dẹ bi ọ̀fà nkọ́ bẹ́ẹ̀bi a hospital wíwé náà nà mímu.
16: Yẹ da nyàmé ase nti mo hwẹ mfie mmienu kọ mfie mmiẹnsa yi ẹni ọba ọba nìkyẹn bi sẹyìn.
18: Ọba mi báyẹ na ọ chiri chiri omi ya na mba yi.
16: Ó báyẹ 1 week ni but ẹ̀dí 4 days na ohun sẹ ẹsẹsàyẹ aba. Nti wọ́n di kọ̀mpẹ́n mmerẹ dodoọ ẹni ẹ̀nà kẹkẹrẹ yẹ ohun sẹ ampa ẹsẹsàyẹ aba ẹwurade agye o.
18: Papa ẹwurade agye mi ẹkyẹ sẹ hospital ni wọn ní kọlapọlọ ẹti mi ẹni mo to aṣọ àbọ̀ṣọ mi bẹ́ẹ̀ mi nsà ẹsẹ àyẹ̀ mi ohun sẹ àná ẹ̀bẹ̀rẹ̀ àṣàkà ẹsùn yẹn ní diẹ mímọ mi yẹn ní nan ìwé sísá yẹ.
16: Nti díẹ̀ náà ọkàn akyerẹ́ wọn náà wọ́n ti òdìfọ́ akọsí ẹ̀ máa ń kọ́ a.
18: Yóò òdìfọ́ kẹ́kẹ́ àwọn ètò ìyá kan ní sẹ́ ẹ̀. Mo ń sọ yẹ́s bẹ́ẹ̀ dúró bí wọ̀ họ́. Ti ní ìlú ẹnu mú àmú súnmọ́ ọ̀sán àhàn náà bì ní. Ìsìlámù sẹ́ ẹ̀ wọ́n ní òdìfọ́ wọ̀ nà mo bá a mo bẹ ní àyànṣá ẹ̀kẹ́ sẹ́ ẹ̀. Kọta kansas ayari iwe no ẹyẹ kura nkọ abẹta náà so a ẹnkọ bẹẹ nso mmaba bẹyẹ ọdún yẹn a mo hu sẹ ẹsẹsẹ yẹn abẹmu yi diẹ mo gidiẹ sẹ ẹyẹ na ẹbẹkọ kye sẹ dọkota na aka sẹ ẹyẹ kura nkọ ẹnkọ bẹẹ mo bi na ẹdún pa na wọn nom a ẹbẹkọ ama wọn yẹ ọfọ wọn di.
16: Ẹbusua wei ẹni deɛ awurade nam adom so ayɛ ama no. ti wo so ba osu benye bi aka
0: mame papa ohun adanse mienu a abusuafo ye di hwe wo de yanhwa akora ne de no ye se yale we eni aduro a mo frane se sickle cells which is ahututu ya cells cells abroad ye rheumatism
1: yeah
0: sickle cells e ya ahututu ye se ya de wo eni aduro but atena akora no so for 12 years nyame adom abaaye aketo akora wasi so oba ye ye ho aduro ma no ye hwe ne sunsun bi anima yale na abeso ye no ye ho aduro ma no nyame adom ne ho ayeden atom hwe di odi adanse sisi ye waye nurse ni wonka we government hospital my wife eni kudi me ho nkomo
1: ese
0: no ehu sese eni kunu ye sofo na ni kunu ye bibiduro uma ni ba ho oba hospital no yale pressure na o wode na to aduro so enko no so je mi kunu number ne fre no na oye aduro be ye aduro mama pressure nako ansa na na danfo nurse ni beka se eh sa me so min sa aye titriti enko ene oba aye ye ye aduro ma no 4 days e free le so ama ahoto aye den
1: aba
0: aba hello
19: good morning
0: morning so pele kase
19: aye em kase free free ko
0: ano pay
19: where my team ka na ba se me me twa na mo
0: e kwan da ho abetume tu ana mo aba oba ye be kire wade amo aye because sunsun minim what decide so person to kwan ana
19: be ba
0: oba na pe ho tu kwan won kama hu se mo ye account ho ne ma na sika kese akowlem na afi aye konebla konebla bo mo den bra na enye ho adwuma wate
19: ati
0: okay. Di kama mi hu ansa na maka mi nfa mi tirimu nka biribi won se wuti e obi na wa fa na maka account ho asem ana amebwa
19: nakope
0: ni pa afa mi nyina obi na ma bo account ho asem so ma wo fra mi apre ko pe na hu se mo ya akontu utu akontu hu anamo na sika kase ya ko wulem na afi e ya yebo achi bidin bra me nkyere wade na ye ne kwa mu na ho wate
19: ate
0: me da ano pe ya me wo bo kanji
1: no bari 0241
0: so za fu we na kire sunsuma e wulade de ayede
1: atumo
0: e ti obi ma ho nka na asem ye frɛ wo kra de omu bi e behu na afi sunsu na kire de yenye de emfama ohu adanse ye o so ba wo ye ni pati se wo ma o mu te me nka na o ma ma no mu tena fia nka mu nya adanse ni ni o ba na nyame ye bia me phone am de ba record na wo so wa ka hye nyame din enu nyam frɛ me
16: 02401 02401 74 65 95 95 02409 41 41 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Simalenkonta. Ebiye na esi, biye na wadi aya ama nope, waba udifan kwa siyama nkwa ho.
18: Nami yale. Ene juwara ni mbae, mwuma mwudu, sese mwuma atome.
16: Oba ha e juwada?
18: Ni mwuma atome, mwuma mwuma. Sese akwada ano, ni uye mwuma, sese mwuma atome.
16: Mwa, mwe yale ye edibe efe?
18: Busume nye.
16: Busume nye, yale yana ne wofa nye?
18: Nemi edam ha, miyam.
16: Edawe ye mwuma. Eni unipedi yomu nye?
18: Ae, ne nam nam nam nam nye mwuma.
16: Nti wifia busume nye na woyale ye mwuma. Ene ejuwa de ya uba haba pima ene ifia de ya sasa yaba ana sasa yama
18: sasa yaba pa sasa de ya mimi edugo ni mifunse mimpo mge aba mitime suale ekwa ifumu akwa ya ajuma
16: ma tama na woyala ndi ene wintimu mkwa ifumu kwa ya ajuma
18: mishumba bia ane mwemile
16: maa mwini yedu ni
18: pache mihuru
16: ube tumakagu makasa edi achile ukuru mfu ewe bia wadi ayahu
18: mba tumake
16: kaguru makasa chile ukuru mfu
18: nami ya mbu ne kaba wazofu wa sana udimu unyawe umalala anfie juara nene mbao kala angba na nkate mbile mini mbu fanfana tefu teba ketoku unyawa nama tila mpumbi abati saa ne tumabati jidai fia bina uye
16: obi adanse ye she wade ene nyi abusuafo ene nyama na wei ene de wade mama kwasi ama nkwanso aya na mama hwe obi awa ya la busu na yo oba ha juada ebe pe ni fiada ya le mu eko eko wa wo subula na wade oba ya wade ama na se wade ye bi na mama e kan san pa wade ni tumi esu me papa bi so wa manchi ama pe ebe ko no bi sana kwanso ye si ene de wade ye papa na manchi
20: Professor, I'm from Bancho Regional.
16: What are you now? Bancho, your flower saying?
20: Bancho, your flower, my name is Waji.
16: My name is Waji. Any day, Bancho, if you find a buyer.
20: Bancho, my name is Waji.
16: Kenyasi Waji.
20: Kenyasi, my name is Waji. Kenyasi, Waji.
16: What are you now? Oba, I am. A day, my Waji. A day, my Waji. A person, cashing, my day, any money. I'm
20: so from the Namia area. I'm from Namia area. So my name is Papa. My name is Kraja. I'm from Kuku. Ye businesses a ye mo na bebere ba sikant mi na nse me tme to ade 500 million ba ko to dem mi sesa mi yere kro mi nche mi yere fim aso ade ba chene so ate sikant mi na nse dem mo ba je semna no kale strade ni bi papa je ba dia ye no e bru ma gine so so am ka ise ba de ni nyama je se sikant gira mi nse na e ba dia dun ko isma sa ko to kro ko ko ka sa pini a me se ye na ma huse ebi ase ya ka se da debi twara debi ma so so fo awe na so majo papa o semra ne bi e me kan so mo bi a obi a maji bi na bi aya ma ma ni bro ma gbe na ni ti ase so
16: wadalo ma ebra ne ma sha se se eye basa na so ne ma sha se eji gumu papa cho ebi be se
20: e ko be ji na papa ma nanti o aso fo bi e ni wa men ko mo ma nanti papa e da me te won ka kwa ne kwa ba mu bi nti madafu bi ya fona na na kwesi wona hye mu kura se nko nko so we na ma so awe na ma hu pa hye na ni ba me ba je se mna na e normal comment e ko so no e bro ma dole so
16: me pa cho oba ye no e di besen
20: me ba o me ba bi je se man de me ye wura bu su mi mi
16: ye de nyi se e bi so afa we ni oba ye nyame ayo do so ba o be nyi bi aka ni mi shira o abisha foni nyama na odi focus ya mkonani me papa bi wa manje anopei yoko no bisana kwa sababu yesi ndi nade ayama no papa ni mwachi
20: ya odi fo manje uso
16: me pacho na pume
20: ajana do no na uma me me na de eye fa de hu
16: me pacho na ya flow sayin
20: mi bian kasa de ya mfani se chini ya friend akwasi mensa na mbo fu de francis intim
16: me pacho ru fifa hina bae
20: wo de chemsu kuma se ya na me wo
16: wadalo ma oba ne nche de na esi de na urade aya peso ka se ne ni din enu nyam
20: o de urade afa wo so aye de se me kase me ka odi fo e ba jemre na be na wo twi ni no ni na me te wo ka na no so no me odi a me do di ni ba se me businessman bye nansi yare kakle bi abo me diabetes yare bi abo me ba me ba ye de me ni ni na ne ba ye na me dwuma no akofom afun so na misika se no so na ye basa tiem se me te won ka na mtu ana mo ba ye in fact me ba ye so no o ma me semla na o ye so no jire me chi chire chire me no bisa me nkongo ye na me ado Jesi anema eh emame afunso yare mu ese chi yare mu pressure me wele mu so in fact na me adu jesi a eh bivo na me adu ma ahudi aba first na me do so kura na oka do so no kura ra wote se ase ese chi ka kura ba tene esa o de o chi na mko ye na tene hu sa de ni bi mko jesi a ma jesi me hu adi kam no ka se bo mu se me hu kura ye wo so so enya se nketo a me ba ye de nyema odi maame especially semena na mbi gare ne die a odi maame no semena na yejuma yejuma na mbi gadi nsi akoso pa difo ndum sa mea na mea fa so abo ni papa boy na no sra pa so fo
16: wadalo ma ne mebi se twato nsa wi yale ye no ene se nyema jigu ni na di be sai
20: mfa se be nfie ni nsa ko na mu ni o
16: ena yale ye no e bae
20: sa
16: na ejuma no so ko fo na di be sai
20: o ejuma no kura de am se me yare nsati se bana me bobo ho kan enu mu na adwuma na ede me fo bana ye de e sha ase
16: enti wo hwe emre dodo no ene na wo twi mu ya wo sense sense aba
20: just se na make as me an kasa no se yare no make e ba nzo ko mfie be me ni afena mfie miense kwa nai yunguri papa but sofu mananti kakra ya renda di mfati machinchi kakra papa but sadia mekane na ochu mi nipa na mtie unkane ba ya mfati seme minye huibibuwa mnipe biyem eni mejumu ma kami nyaha niya danziye ba meba ya kakre na ochu be mi nipe minu diye me hunu akuma unse mfati ya powerful.
16: Ya de wadi ase we ni de wadi aye we ni de asi ti so ba ubenya adanse e wadi nsira yo wadi sefo e de wadi ase e wadi wadi aye e wa so fo ko si amon ko ni ama pa yi ni ma ni bi woni nchen e ni pese na ni jutun ko makakla e wadi wadi ni ma bi mutu ni so aya ma no ma me na wo te sey
18: mhm
16: e pa cha ufi fa hin ba ye
18: mhm kesi
16: nchen si e
18: mhm
16: Mama ya flower thing.
18: Binti binti mtu mama udi.
16: Na oba sofa kwa siama nkwa hono. Edi ya nede oba ye?
18: Niedi ya nede oba ye.
16: Ya diye ya nede oba ye. Na mama wo yale ye enase bosome afi ana enase ni.
18: Niedi ya che adu afi uchi kwa.
16: Be mfi uchi.
18: Nima niti ya niti ya boka.
16: Mama ebi ya yale ena na eyo ebi ya nane hawa ma uba sofa kusia mungu aho
18: ina wuti awamu sisi awamu minati awamu kutuju
0: abu suyafuwa ni nyamema ewa adinshira ubi ya anopei sedi utie ya na eya bukanchi ubenyaka usufula ima mutemi mansone ne mpota manyo anku antaja kubu asantebe kwae atobi asene ne mpota mu faka abre kumasi udu santasa lwa nabato afatrotro ebra sufulai mepacho onefe bibla bukanchi mwamu wa hojono soko bai udu sufulai ubenye biyaba mwamu wa tonzu nye putuja that area wenye na udu sufulai ubenye biyaba mepacho kukibu ufuri pechitre de mpota mu wenye na udu sufulai ubenye biyaba ya bebiti sebo shabe puhimini ya manfu mampa mene soko bai mwenye na mudu wa benye bi ediyaba baby ti se brema ma kro kro ma flancho ni ahin kro mudu eye sofula obenye bia ba ofenso na bofo kenkeso na akoma dan femi black jet ya pampaso inside kumase de chamso ni aso ase aso kwale ma pone park so kro from abo abo ni ashtown munyina ma mo baby ti se bo nwire ni antoa that area ho so so obenye bi aba ba bia wo free ba bia sofo me free he o me mfa he ma mo baby ti se de bia kone ya dwase kote apiedu ne mena boadi ene kentin kro no fuma sua ejoso ene afija ase kwa mo ene kumawu ba bi tse dwase nkwanta ne asankala tiwa ne kono ngonkoko achemoda abrem ne mpote mo nyina wudu tech benya bi aba sofulai faka abra bokanche mo amo nka awe mpase tie nyina so serebo so betenko ba bi tse mosia so ne adoba wura ne ntobro so wote ase abo abuja ne atetika so ba bi ene kwan so fa bi besi ipt benya bi aba bokanche mo amo manhia kofobia kropon fence intense ne mankan so kunsu son pasaso bechem any pokrum munyina go so ni akiri so akanya ase ne ntotro so fa kunu ase ka aha edo fa kropon besi ubukanche do fa ipt woti ase abo abuja ni atetika so ba bia ni kwan so fa bi besi ipt benya bia babokanche mamu manhia kofobia kropon fence intense ne mankan so kunsu yo so pasaso bechem any pokrum munyina go so ni akiri so akanya ase ne ntotro so fa kunu ase ka aha edo fa kropon besi ubukanche do fa ipt na wasi mepacho babia ufri babia busafo enyela kwan anopei meje mlema jegwa mamo tafonto so obo so fada mamponte hwa anopei meje mlema jegwa mamo tafonto so obo so fada mamponte hwa free home ba memfa hen oba wafode eye hendwe gana ena de support radio program yedi nkomo wie na behia bibia toto ye jina so ya iwa dwuma edia ma babia ufri babia age number na ya hodo o miensa ofre ne ma na obi bigina so so afre na ewrade ntinenim ewrade hwe oso ewrade nyina wachi ewrade mie kwa wanya omoa na anopei on famula ewu student. Amen.
1: Amen. Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa, Radio Call, the Municipal Worship Center, no, the for the Chi Kwai, a yebu kanchi, Roman, and one Pentecost, a swordano echi, a sorry, simube, a diasako do riba kudi, ufia habit ne dinkomo, binabo chenwa dinkomo, and sana wa free ako, naminka ya tearful in aho, na yama ya tearful in aso achi, pamena mehusima, udifo ewahei, na eni nkosua enkasa.

pe yakoma si yo bubu akoma na ti enwume ohire emi makoma si yo enche bia be show nkran opai na itimi dia nanti na wotwe mu

Baka. Yeah, yeah, yeah, so so akofa. Adum no nsia kase bona dia bro. Ano penya min sho so tumi ni atena. Ebe sisa brewe. Nyami wa kuma so ade ma. Bra tu ni yere mu na ebe hini. Ani ante Agata. Mufa in sho FM ni agro kra. Na me enka mo huye pa. Sister Miki. Uo Kenya se. Sister Miki nyame enshira huye pa. Otomade wa kedi ete Dubai.

ani je de ntu shada so ho entide kaka be so ho two nu feel banza banza ana me kanfo aya mak so ti me de amawo mak be na kanfo de amawo we nyine so nyine sa mpa ma me mu ni ade nyine me so da roma ombe ti ni ameye lip ti bi ni ade me so wa I remember sa so dress me ma me ma te 15 ana po be twa ti kwabena be jo de ti de da ti de da no aya mak na dimo so be tu de gumo de amawo ti me so wa so wa ni me so chi e krimi I didn't work it out. I'll be honest, I'll do you.

0: ɛyɛ tɔsi ɛwɔ ɛdum ɛne bɔsɔnfinfi hɔ nom awɔ sugyaman ɛpoɛma ntɛmu na bɛrima no ɔkune yere no na ɔno nso ɔkune ho yɛ sɛ ɔmɔtaa kokokona na ɔmunim sɛ bɛduru baabi ani na woa sɛ ɛtɔda bi yɛ nnipa yɛtena wohɛ paa o ɔmɔtaa kokokoko ɛdeɛ bɛne nnipa yɛfa ho
1: ɛno ase wei na asi no a ɔku ne yere
0: ɛkunehoma
1: ɔkune ho no ɛna reflect to ɛyɛ 1962
0: graphic
1: na ɛma nkiri himself
0: ɛrunaw
1: awe hwɛ domestic violence ne bi no no hwɛ ne ɔfa baako na kaa nasɛm sɛ awalebɔne ɛkyɛ afiase natwɛ
0: ɛbi kora ɔbɛpɛ sɛ ɔyini tifie so wodabi ɛnyɛ awaregya yɛnyɛ awaregya yɛnyɛ
1: na wobɛduedue mu a wobɛduedue mu a ne bi ɔbaa ne ne bɛma ne nna aso bi timi ɛtu ase obi timi sɛ de wɔbɔ tu obi timi twɛ sekan obi duro deɛ ɛyɛ sɛ ɔbaa ne ne na obi duedue mu no because nkwadaa no bi tie ɛyi report no sɛ nkwadaa no ɛna ɔmu di mirika ba abɔnten
0: ɛbukye abobo
1: yaa bi deɛ bi sɛ ɔpapa kɔn maame nti wɔn na mɛgye wɔn mu a na wɔn maame. Papa ne maame kasakasa nti nkwadaa no sɛde wobɛtumi ahunu asɛm no
0: baabiafiri
1: ɔmu bɛtumi yɛbɛtumi ayɛ mu da akwara ne maame sɛ ɛyɛ ɔm mese bra sɛ bɛrima aku ne yere nku no bɛi bɛtumi abu fu a wɔtumi ka hwɛ medeɛ meyɛ me ne wɔyɛ mɛku no mɛkum ho mɛku
0: ɛhɔ na wɔ sɛ ɔm sɛpɛrɛti ɔ mu ɛhɔ na asɛm ne pie pɛ ɛwɔ sɛ yɛte ɔ mu ntɛm
1: obi pie nso a ne sɛ ɛyɛ problem kɛseɛ nso yɛdeɛ wɔ hɔ because problem kɛseɛ paa a problem no ɛwɔ sɛ abufuo no nti wode ku ho ɔku yere because ne sɛ wone nyame atwam aso mu because yɛka yi
0: ɛyɛ frank nyam na meka sɛ o
1: ayi ɛyɛ yɛka yi
0: ɛne munya facebook ne ɛnyɛ radio no nko
1: aɛ wotimi hwɛ yɛka yi hwɛ sɛ nkwadaa ɔmɔgye ɔmu akyiri ɔmɔ life bɛ ɛnde
0: masɛ ɛbi ba bɛyɛ saduam ɛbi ba bɛyɛ basela dɛsenom ne nnemanema junkis
1: ɔba ne nua bɛti bi ɔba ne nua bɛti bi kwadaa no
0: ne baabi yɛde ɔmo kɔtena society
1: wɔ ɛkwadaa no kɔmayɛ very tr ɔmotometae
0: dɛ
1: kwadaa biribi sɛ yɛda asi wɔ m'anim o wosɛ sɛ ɔbɛtumi kuramu koraa na yɛ ɛne fa fie yɛ sɛ ɔbɛtumi kɔ
0: deɛsɛde akɔ mu nyinaa so sɛ bɛyɛ asɛm
1: no
0: mpi
1: ɔsɛ na ne ɔbi siiɛ obi ku ne ho ne ne ma nyinaa wote aseɛ obi so de twa agya yɛ de to wɔ mu ahu sɛ wahu nti abrantɛ no deɛ ne yɛ hoaɛ ne deɛ wɔyɛ bɔnefo sɛm papapapa no na yɛ na agya ma so ɛte aka sɛ bi sɛ sesɛ wɔma ɛyɛ ofiefoɔ anya din o
0: papa no ɔku ne
1: yere
0: ɔfayɛbɛpiefieɔnya
1: signboard ɔbɔ busuafoɔ anya signboard na sɛde na asɛm no na metie no na yɛsɛ abranteɛ no mpokura deɛ ɔte pei no mpokura no
0: ɔnsɛ
1: afahyɛ biaa dai ɛkɔ so ofie hɔ ɛtide sɛ sɛ kwadaa no yɛ dai bɛka a hwɛ nkwadaa wo ntutu sɛ nt ɛtuo
0: ɛne
1: da na apa yawyaw sɛ aguwɔ m anim o nkwadaa no ka me traumatise ɛyɛ sɛ ɛnya psychology bi kora sɛ deɛ ɛcycle wɔ mo because within a thinking of eye no you flush your mother and your father in this ayi co blood yɛ awerɛho a ɛyɛ ntam kɛseɛ ɛyɛ werɛho kɛseɛ nti nkwadaa no
0: ɛyɛ sɛ ɔpia bɛto so
1: dabidabidabidabidab kurɔmohu bi da asɛm no asie no berɛ a kurom hɔ no ɛsɛm ɛhɔbɔnyanya yi o kyi sɛ kɔhwɛ akɔyɛ talk of the town
0: bɛdɛ kora tibi koraa sɛ aminimise nkwadaa nkete wo pressure aba fa mu ɔmate ɔmo
1: asa hwɛ adeɛ no a abranteɛ no ayɛ ne ho ne neyerɛ no
0: ɔde kam kɛsɛ ato n'akyi
1: ɔde kam kɛsɛ ɛyɛ problem ɛyɛ huge bɛkɔ so family no years of years nkwadaa yi mpo koraa no ɛfie hɔ awale bɛyɛ de bɛsiisi hɔ ne fortunes bia bɛyɛ de bɛsiisi hɔ na nkwadaa no mpo koraa no saa deɛ no ato wɔ m no ɔmo nyina ɔmo bɔ berɛ a ɛbɛyɛ ɔmo ntam kɛsɛ ne bia ɔmmɛka meka da a mema me papa ɛku ɔte aseɛ ɛyɛ ɔmo ntam kɛseɛ na asɛm a yɛka yi sɛ nka ɔma ne yere tuo ɛna polisifoɔ de sɛ mu deɛ a fine yɛbɛka sɛ mmara ne yɛ deɛ ni but wedeɛ a man has killed himself and run away
2: kwasi frɛ ɛdi de saa de wei mu paa deɛ obi ɔbɛyɛ sɛ bia mɛka sɛ bagyimi o yàwó obi àmà obi àwò.
0: Àwẹ̀sí asẹ́mu náà moral education wo mu ni sẹ́ mi ba mi o da o bẹ kasa mi mi ha pa yẹ ni ti a yẹ kasa nyina yẹ ebi yẹ duruba ebi náà ọba pẹ̀sẹ̀ oyin ti firi mu o sunipa mpene.
2: O ti ase.
0: Bí ọ̀dá ni jà ọ̀nà ni mu yẹ ṣiṣiṣi nifa.
1: Ẹ yẹ persistently no problem no ẹ kọ so.
0: Ẹ kọ so a na ẹnyinabẹ du se.
2: Ẹ sẹ mẹ́ma bi mẹ́ma pii ayẹ níyẹ́ma pii agu mma so ama. Nansi na mmaa bebree sɛ bɛ mami tiw ade a mmaa bi ɛfam wɔ awareɛ mu ɛfam ɛwɔ abɔnten na ɛnyɛ bɛtɛ o obi wɔ hɔ a ɔnyɛ agɛ wɔ abɔnten nti ne yere no mmiɛnsa nnan no ɔmfiele ne bio obi nso afei na ɔkɔnya deɛ ɔwɔtoɔ anaa nufoɔ anoma ɔnya deɛ ne ho ɔfɛ sen ne yere ɛhɔ na yɛreya koraa wɔ mu ne sɛ ɔmɔ sika ni di ɔbi ɔbi deɛ mu ɔmɔ ni sika ni di bato ɔpɛsɛ ɔdu anadu ɔpɛsɛ ɔsɛbi ɔne ne da ɔbɛyi kasa wɔn ti ase a bɛhwɛ borɔ so bɛ si aburo ɔbaa no wɔ dan mu no na sɛbi ɔbaa ɔmɔ ne aduane ni no yɛne ne da ɔmɔ ne aduane ni nsɔpɔɔto no nnya ne hwee ɔbɛma akwai ɛni gye bɛn na ɔmfa nyɛ saa adeɛ no. Na ɛba saa na ɛsɛ mmarima na yɛyɛ ho ɔdenten da biara no yɛkɔ de tia ma yɛkɔ de tia ma yɛkɔ de tia ma kɔkɔ na asigu kurom hɔ nom saa
1: eeyia ɛba de bɔnfo sɛm deɛ ebi wɔ
2: fi wɔ bi a bati aseɛ mede yɛ mfato ho nka sɛ kurom saa na kurom fa ti
1: sɛ wodi ka ɛno na wokai
2: ɔfa a ɛyi so ɔyɛ a yɛde pa adua kosikosi yi bi ana ɔde si wɔ baa no kɔn na hyehyee ne ɔbɛyi tiam
0: sradaa no
1: sradaa agya wa so so twitwiridi
2: saa na ɔku ɔbaa no mekɔ ho bi kɔnɔwo
1: adano ne ma ɔbɔbɔ de apɛsie ɛne kɔdum no
2: bɛkɔ fie hɔ
1: dum de apɔtɔ a ngu so ne mfira so de aba sista ne ne ne kɔsɔre ɔpɔ so lek
2: hwɛ wokɔ wura dɛ mɛgya aspread spread good down
0: I saw o twenyana na tupiti
2: tupiti down no je ade
1: se de o twa edua ya na so da se do
0: petin
2: o ku oba ni wiye no na no so try so pese o ku mbi to no so de so de si ni die se no ni ya no fisha ya ni went me nkwa no do ke wura
1: minister no oba tente gram o be ma no so o be ma tente gram
2: eh
1: eti ni ye easy fight na mi sɛ kɔ so no
2: hwɛ ɛbɛ mo
1: wotu sɛ wɔre bɛka sɛ yɛtiɛ dwom na ɔma sikata a sikata
2: twa bɛ mo nyinaa
1: hwɛ
2: ɔma sikata bɛ mo
1: nyinaa
2: ɛna wei nyinaa no ɛmma one day nyɛ da kopɛ ne hyɛ ate o ɛyɛ nkakrakra na ɔbu no na yɛka bansi mpɛ sɛ megya awareɛ yɛsi daabi one ne wɔma mmienu mmiɛnsa
0: nkwaraa
2: na ɛkɔhwɛ wɔ mu na ɔmote hɔ no apia me ɛba biribiara mu a bɛrima ɔtwere ne nsa wɔ ɔbaa so hwehwɛ ɔbaa no so twɛte mɛku woyɛ ɔbɛrima na ɔba bɛka saa asɛm kyerɛ ɛnso so so
0: mane nna na mokɔka sɛ mu ɔbaa bi
2: nti woba ɔku no wiɛ wɔku no ɔno mu nso aku no woba
0: wowalusu
2: adeɛ
0: nti ɔna asɛ wadeɛ ɔne deɛ ɔno nɛpɛ ne ɔku no
2: ɔsɛ wadeɛ
0: sɛ wodeɛ wonka sɛ ɔku deɛ
2: daabi by force ɔku ba no
1: wopoompoo
2: wɔku no ɔn yɛde nyɛ hwee ɛwɔ awareɛ deɛ mu nsɛm dɔɔso ɛni yɛntena hɔ nomu yɛsɛ bible si awaregya yɛnyɛ na bɛrima sɛ obɛkum me a mesɛ bible si ntimi nkyɛ ɔno nkume na nyame ne ka e ntimi ndi so na enu wu a meko heaven nyame se aware anye na epia yesi ne ya aware mu no ena nko a enima pii ka ho kona be me bi super ne yire wa fia onu ne yire wa fa ne yire nyehwe kase na nimu obaka sese bo hoho kase na nimu ne man nyina nimu didi nyira tem ensu sebi edu na adwana be ma sori a na opo ba no ho dia kwese but obare kase da bi a enu ye problem chop money ma o mani sika o fi no ebini ebini esi no ti si de shek asema wa ko fa ba akoda we say obadwene ho a biko nkra ni nyoma ni afifi o mu hunde ye koye dachi akoda we ko nyini ne kuru mu ni babi ko pena ware a eh papa we ma
0: obo ko ko hu
2: eh papa we ba de hwe won papa o ko mu ma me mo se ku no o ndo mu nsuru hwe ba ko ye se na ni bo se ba ko ye se na ni ese yi hu se ba ko ni so hwe ase eh akoda we de no de ase we de ba pesu ba na bi no fa no o o su de bi a na nye sa na ti bi a na ni so na hye but ni papa de bi a wo ye ye no ye do ho kam de akwa kosa akora no enti mi de wo yo ba impression our room be man use or treti na wo yi ni sa 1 2 oye nsa 1 2
1: nkwara nti
2: obi okra we o de yiri we kwa
1: asebo ya na ma ne kana
2: na yiri we kwa otu bi hwim firi ni nsam so mo hale fere wo no
1: safo
2: ni bi ma me hwe de o fere wo ma ne fere wo o ba ka so fofo no mande ni ja ni popopopopo otu bi ji fo no de hwe fo pa ni wase no bo me otu bi ji yiri fo de bo fo pa o ka so obabu ehwe obema bia obo yirigai obema bia otu na bema buruwo entra ho nei enko ede na no me ka che me papa Dr. Miam na bi Dr. Miam da na so hwe wo be ya pa wo nya de a o hwe se de ye du ko se fridge ya ba ya sa de wa ba na se bi yesi wo se kra fa m so kra na se wo ka wanu tun na enko wo ka tun na enko wo asa de ha ma hwe so obu sinegum wakatu wu nye de nansu obi su ti aware obi hu mpretwe mu wete de wagu chiri ko kwara zikai no wete aware bo ni aware bi ete de obo nsam jim men tena ho na sebi menim obi a na aware wo jai ye ne esi ni ye
0: ze mpani fo bo mbu ye no
2: nyesa nyesa
0: na mo mu buru
2: ah
0: se usu aware jai nya aware pa
2: ah
0: na tura bia wa wade a wa yusu ho kwa wantu ngwa ntimi ntomo no
2: uti ase
0: tura bia
2: bia afre de police obenya bi
0: ah na no metuo sa na me bani buza mze na ntida wo tumpa bo gu fia ha tantantan hu oba na mase nyina ko togu because mpa boni bi wonu a me difi kuma nkra be de me
2: se
0: na ne bua
2: ko togu nsua na hawo
0: ne hawo
2: eni ebu wa wa jama no ko twetwa so me ntina ba ma ba ko ntro ba ba ko ne wu na nko ede unyu ye unyu obenya nyame amma wa mfa ma ba ma particular ba ma bi ewo do na munyama mu odo na twemu a tinto ntan trans me yefa so ntwa
0: e sa duane bi wa dwanya de bi o
2: ah
0: e ti se wa duba bi na firi se muwa wa
2: ah
0: wa move on
2: e di o
0: me menti me menti wa pa na ja wa de akwa ne me ma sabi wo mo we me beda
2: jai me bi jai akudi yi bi jai akudi yi enti se radio adwuma ye ya
0: wo hwe na ka tu ama bosumi ensa bosumi na na so ti o
2: ah
0: wo su mi so tu ala de
2: ah
0: wo da ka so na to
2: na to
0: wo bra ku ba bi na se trend e kwa ne de ma ne be pa
2: na to ko
0: ah
2: man trafa ko mpanyi si sabe en crudo so en trafa ko
0: nye ni ngwasi
2: en trafa ko ni wu
0: okay
2: tra baba ba ko en tra baba ko ni wu
0: e futu pa
2: bible si aware ja enye na me mpe se aware baba but ba ma to be ku wo ba to be ku na mte ho
0: da bi o na ayi yesu ni peter na mo ko twen se ka kra wa ntia no
2: ah
0: so mo se awudie nye na te wa se me miku me manti na
2: ba twa aso ye ku aso fren tan da bia bi wo ba na ni ba kwa ko bu tana osi e bi na ye
0: because se na
2: ka ba she
0: glan de na ka peter se na ka ye o de bo na master for
2: e so se de bi je
0: ba so no ye nsuma o
1: so ka che za ma one ko se do chisa kan
0: no wo se kan no
2: na o de obo tana wari ho o da wari ba ni ku wa
1: na ka mi o i see ya ta ba aba abe program ya fa in the name
0: ai akosi adam fun
1: ana emdi me onko fo bu no na just moved to make a two car cohonum. Coyana in the muddy. Who is any? Eh?
0: What's wrong, somebody? What's wrong? Yes, young woman. It would have a bit.
1: Say, I'm a man, be too, I ask you.
0: A man be hard, papa.
1: A jowl, how a pamano, and a genijano.
0: Hm?
1: You have me a sail.
0: O bado, bemaruku, kumun. Miss Sosu, why yadi? Dibum, say a mere monaco, shoo, be say. Say the co program be. No shoo, no, no, but you will be a count conaca, program naked upon a quaw.
1: Hm, or on so ye,
0: ring ye.
1: Bawo ba de betima jana
0: he me se e ma bi bi ya upa bo sampa e ma bi chese mu e bo sampa mu jusa for reason se se bro kasai me ma bi ti dem ma se o su e bo bra utimi kana se ni mu e me ma ni to ba se bebe ti bi me ma kana se se upa ma be ma nyo oba ke tro bibia Obobo di dabu biya.
1: Oye oba di diki tuwe.
0: Biya. Oye oba, oye oba hu.
1: Oba kituwe biya. Oba kituwe ni mu. Ne wo de ode iya no lona kituwe
0: hu. Yes, kituwe bidu. Obobo di dabu biya ati. Dia bema ipi wono ma. Dia obobi yelu. Wintimi kano atra nochu. Kwe. Ah, dia, nani mwenye pwede mwasi ya. Obobi, mwenye nina uwa 40 years ha. Afo baka ni singe baro no. Aba pa cha fu no yeno.
1: Ba de am na se no husa. Afa do se e pese de wu no ko ni mi pa ko kra ne ba ne akoda no. Ba se de ka ye kapa de anka de wu na ne ba ni.
0: Musa.
1: Hey,
0: shu. Yo wa pre. E fi fre fre wu amani wu nu. Wu de ma shu wa ko nei. E di so so
1: ba. Ato ka fra ma no.
0: Yes, wa kuma e ni akoda no. Wudu so baro.
1: Akwa no so kan he wa se da mi ni se wu kura na wudi wa me na me wo.
0: Yes. Na o bet ba kata ni ni etime du police.
1: Ni sa na mana oba na esiru.
0: Wu di da kupo. Se ni wudi bibia. Eta bi pia ko. Ni ko ye juma ba. Ni ko fish club ba. E je ni ko ko timi ni.
1: E je man so. Ase ma wo ka wo ka me. Ma madafu ba ko. Oye police ni. Manafu bako yuprusi ni demike yi yuprusi ni na ni ge onene tia ese ge na ebe wo ge na ebe wami ya eno wami ye ya me tam bo mi mi teme ye yina ye make tam ge na wo owo defo megire na wo se wo ye nina ye lezi boot afi manafu so onzwa na eye Eyi guy na busu afa fere no bra peri fa fere no therefore akoda no se bi se wa wo no eno bi a o ye ye no o se ne former boyfriend bi pa enti no ye ye kwa DNA test akoda na ye
0: de ma fo no na ti akwa DNA test
1: akwa DNA test te kwala no enye wo de na ye se e ka chira wo na bi se he do free ya bi no se da bi enti ye se wo so ye de
0: kwa de
1: wo so do kwa de na memory de bi wo kwa ye on the results in the buyer and also a provision permission a day
0: then about
1: any color and a dia
0: I was wrong
1: as well as well
0: any indigestion of queens or by the way
1: yes I said again no I just say any yet we're free wearing chairs so no or can probably be it will feel formal in terms of a share which let them hear that
0: no this is the goose
1: well this is the goose when I said the bar
0: it is my idiots had a sad up for you
1: and you said the cabin yeah kawu akola la na kwa ndiye ni okuna nyodi ya ukwara da
0: na onye mno aye untimi nyana
1: eh ubi abi de yesi ya kola no
0: da bi kan 9 months no yesu wa banza na maternity fee ni nyana
1: eh e ti ka de anya aduma ka ko ya ko huri ye
0: kan pem de tem
1: hwe ukwuru se ukwe jile na mu se enyo ye
0: no ba bi no ajan hospital
1: ko ba ya se e ko la ho ya se ai e de yin o
0: wo ya juwo o
1: ah akwara mo fo wo ya di o
0: ka di opena mko tonsi u fie
1: de la pe o ka tu me ba twa ba isi a wo wo che no du mo fo
0: da bu no so o de resource na ba tonu
1: o so de de o ya fa weekend wo du mo fo no on ba fro wa fro wa fro wa fro wa fro wa fro na fro na edu so o wa de kwenti a o ka che o ka che o ba na mo so
0: da bi si akoya wi resource na de to no
1: fo si e ka che no wo du fo no for instant no
0: Mana se se we kire wo. Mimi says oba me nunya problem wa me fama tade gum koma me ko
1: ah eh we see eso
0: me
1: cuz ya no akai
0: me dia me kwa jawo
1: eso obia ge obu wono ba
0: but at least na be ga for me nka say we at least en ka me man 90% de oba so am je pie kuja no
1: yes
0: eso fa fie no
1: eso obia na covid ne ba me hwe no e ba ne ko university enye ma ne ga nya no e ko jira so e ba hwe fo mu
0: ebinya kwada wo 14 years ma todum ehwe e petrol go ho ase
1: kwase aba
0: eya do konya na o kamedo nti no aye mi sa ampa na na wetimi awu
1: e se de boni wi ase pani eti o 14 years
0: asuru ti do chese ma todum
1: ma o ya meje ma no
0: na wo ye susu ano 14 years udware abonte
1: se de kwase awu se
0: eso kra bo boro kro nye se da nyi mi pepe
1: se eso bi ne akon ko podi ma no ndi se wo akwa no ebe akwa no ebe fo o wo ma ka chese e fasta fa flop o so ho ase ya ofa de se
0: eye oba sere
1: but wo ma ka chena e shiriti
0: o de hama ba botu
1: bi duwo ai se na bi de mu se imu wo fa che bi o mo bi ni se se de aba shena no e atim de je
0: o so ra
1: bo kola bre a che e kola bre
0: o de to gan
1: sabe de mi ni imu mi ko ni e ko shimu bi ni ko wis e ti se me ko from pa no na imu na bi wura ma sisi mi wura from na me bua si ya me pia bako pie so o oh, take ya eti mu mi ye ko me biti go fo pi ne ba ye e no se woni me beko eti mi wura buru me beko ame ko se pa o e na fo mu mi bu vwa me ma sisi
2: de bi eba ya de chen we na ba ti wo mi ansa